0: wewe Israeli sabwe nzanira kaburimbo ngaho unzanira na matafari kuko tugomba kuba ku munara tuje mwijuru
1: ikaburimbo na matafari ndabizanye
0: bigi

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje gera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: muntahirize nimugutahirize
1: ukanyereka inzira nyamara
0: ahirize
2: kananje ni mu muntahirize

Yesu wacu korare abategereje twiyemeje kugukorera mu murimo w'ivuga butumwa dufashe muri uru rugendo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami muzovuga ku isi yose ngo bere ikimenyetso amahanga yose maze umuhero uzocuza Matayo 24 umurongo wa 14 mbega mugenzi uriteguye ngwino twijanire. Hallelujah.

0: Samirana nushike kure radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ijwi cyawe riraguruka rikirura bari mu birere bine by'igihugu. Mu buraruko urasamirana mu bumanuko kabamara amazindu kabereka iremezo ry'ubutumwa bwiza. Mu buseruko urasirimutse kukuri kusanganya imitima yari ishasha y'ukuri. Mu burengero niho uremeye nk'isoko yiduguye. Erega uraduka bya bisotsi byahehe ugahehama ugahumekera inyabiharage ewe radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nagiye imabaye insanga yurasamirana nayikupani bagumiza kwijana na rimwe n'ibicumunani. Ku masanganzira ya Kirundo na Muyinga na Ngozi nagira ngo nagusize ndagusangayo. Nzimbira igisagara mu cyankuzo mu micungararo y'Imurore. Nirorera nkuremeje kwijana na rimwe n'ibicumunani. Nza numva ngo
1: hii ni radio agakiza kwenye chemchem ya kweli.
0: Ngongire ndatahi mutambu nsanga ni uta kuko nawo antene singorora. Ewe radio agakiza ku isoko y'ukurura tangaje. Muri Kayanza naho haba mu modoka kugumiza y'umudiho. Naringezi musemanza numvura semereye ngo

Nagushimire cyane gose Japhet. Sawa sawa ngamurusando mugira ijoro giza na.

0: ari naso kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwishima nene asukira sa zijama tisa kuri kwacu na Yerusalemu mu mukarama.
4: Na mama Bera ibubanza ku rukumbu. Na mama Darirene. Papa baje subakanye.
5: Ngomba kuramu sabagenzi bose mu gihu. Iba kiwe na magabo n'umutamaze Frina n'abana biwe.
6: Ndembo nufasha wanje nyo ndimana hae Ndembo na ananiasi kutasa
7: Bo ata nende anasaraka sababu niko na mamre wengi na wote wanaitaji ni wasalimie. Na ujumbe ni kwa hawa

0: ugenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo ngo namayobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Maria?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana?
3: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

Tubaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Baneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mukumvikana no gushira hamwe. Baneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa bavukana babana nyakubana.

nakuramukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi w'umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turabantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwo umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26. Ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'iki farasi n'umujiginya n'uwindogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacu, kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu abayiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko ihwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira ku byidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi ku rutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora kukugarukana ku munwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyama ivyo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa. Iyi nkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uneguranira mu byongorerano imitonganira irashira. Nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. Amagambo y'uneguranira mu byongorerano ni nk'ivyo kurya biryoshe bimanuka bijepfo mu nda. Iminwa ihemana n'umutima mubi bimeze nk'ikibumbano gikuyengeje kw'ifeza. Uwankana atuma iminwa yiwe ihendana, kandi abika uburyarya imbere muri we. Niyagira imvugo nziza ntuze umwemere, kuko mu mutima wiwe harimo ibizirandwi. Naho inzigo yiwe yokwifukafukisha ubugunge, ukugabitanya kwiwe kuzokwerekanirwa imbere y'isengero.
Uwimbi chobo azokigwa mgo, kandu utemba gazi kibuye kizomugaru kako. Ururimi rubesha rwankabo rwakomerekeje kandi akanwa gahemana kazana guhona. Iryo ni riyazwe n'umukama. Twariko rero turavuga duti umubano akenshi wononwa n'abantu bafise ukwikunda n'abandi badafise ukudatanga ikigongwe, kudatanga imbabazi. Ibyo byose bigaca biserukira mu majambo, mu bupfu, mu buzimire. Kwikunda no kudaharira ni umwanzi w'umubano, aho iwanyu mugenzi wewe uri kuranyumviriza. Hari abantu wowe uzi bankana bitaturutse ku kwanka kwicara hamwe ngo basabane ikigongwe, bitaturutse ku kuntu wasabwa ikigongwe yanse kugitanga, bitaturutse ku kuntu wari kugisaba ikigongwe yanse kugenda kugisaba. Canke byavuye kukwikunda. Naho byabishyira hamwe rirasambuka, isengero rigasambuka, korari igasambuka, umuryango ugasambuka, bitewe n'uko habuze uguharira canke muri bene imiryango huzuyemwo ukwikunda. Imana idufashe cyane. Umuntu yikunda arangwa n'iki? N'umuntu abashaka kunguka byose, akunguka wenyene. Iyo ugiye ahantu badandariza, abadandaza hari ukuntu basohora utumeza bakaza ahantu bakahita mwirigara canke ku gasantere, muranda byumva, canke ku kasoko, bivana naho mukorera, mugasanga bamwe mu bantu bakorera aho hantu harimwo uwikunda. Ntashaka ko hagira uwundi muntu agurisha asitse, ashaka ku isoko yose yo mubona wenyene. Mbere akagerageza gusuzuguza ibyo abandi bariko baradandaza, yabona uwuguriye ku wundi aho kumunezera bikamutera inzigo. Ibyo rero bimaze kumushikamwo kubera ko agomba inyungu wenyine nk'aho ari wari ku isi, bica bikurikiranwa n'urwanko mbere no kuvuga nabi. Bya bindi twariko turasoma amajambo y'igipfu aca musokokamwo. Nabonye abamotare kenshi iyo baparitse hamwe barindiriye abakiriye. Umunsi umwe ngenda ngiye gufata imoto, nshikiriye umwe uwo hirya caravuga ngo icyo ni kibamba ngo ntabyo kizi, ubundi nawe ngo ugora umoto ntirugusikana ngo rurasaje. Kandi mu by'ukuri ibyo bariko baravuga ntibyari ibyo, kwari ukugira ngo uwo muntu sinda musorere. Ibyo byonona umubano ku rugero rukomeye. Kirazira kwipfuza yuko isoko woyiduguramwo wenyene. Wewe ubona iyi si yo korohera, uriye wenyene, ukambara wenyene, ukagenda mu modoka wenyene, ukadandaza wenyene, ukagura wenyene. Umuntu yikunda ibyifuzo byiwe biba biganisha ku guhenebera ku isi. Wifuza gusuma wenyene kugira bizimbuke. None ubona iyo soko yahi wanyu ibiriyo wo bisuma byose. Wifuza kudandaza wenyene, wewe ubona woronka umutahe wo gukwiza ababikeneye. Umuntu yikunda arangwa no kugomba gushimwa n'abandi wenyene. Ariko abikunda burya bagira ubwenge buki batabizi. Ko wibaza ko woshimwa wenyene, byoca bisigura yuko haba nko mu isengero uzotorwa wenyene. Nkeka no mu ishure uzoca uwa mbere wongera uwa kabiri wongera uwa gatatu wenyene. Ni gute woba wifuza ko bose babona wewe gusa? Ibyo ukoze ukagomba ko ari byo byoshimwa gusa, nihagira ibindi bintu bishimwa. Kwikunda konona umubano. Abagabo bikunda mu ngo ntibigera babona ibyiza byakozwe n'abandi, bariyitirira icyakozwe cyose kubera ukwikunda, kubera ukugomba gushimwa. Hari uwaciye agacamugani k'umusambi, niwo ngo babwiye ngo hakwishima wushimwa n'abandi. Igihe cyose uzumva mu mutima ibyo wakoze mu muryango, ibyo wakoze mu gihugu, ibyo wakoze mu ishyirahamwe, ibyo wakoze mu isengero cyangwa mu nsengero, ari ibyo kugira ngo bagukomere amasi warubereye, amasi warubereye kuvuzwa impundu ukandikwa mu binyamakuru. Igihe cyose uzumva uwo mutima ukujemwo, uzumenye neza yuko ari ubupfu buje. Ntibishoboka kushimwa wenyine. Narabivuze mu ngo nyinshi, abagore n'abagabo bakunda guswana bapfuye ikintu gitoyi cyane. Umugabo
agomba ko ashitse mu rugo mu bijanye n'imibano iki kintu nzogisubiramo cyane narakigenzuye agomba yuko ashitse mu rugo umugore n'abana baca bazungagiza amaboko hejuru ati izina ryawe ni ryubaho nibikunda ico cubahiro ni cy'Imana bagabo mu nyumva kubahwa mu ngo zanyu si bibi ariko kurondera icyubahiro biturutse ku guno mwoshimwa mwenyene mwobonwa ko muhambaye mwenyene kukazi uhashitse bakubone ko uri kirumara wenyene mu ntwaro ubone yuko utahari tatacyosoboka ari wewe wenyene ibyo ni byo byonona imibano haba mu ntwaro haba mu nsengero haba mu miryango si wewe wenyene izina ryawe n'iryo yubahwa ryonyene hari abandi bantu b'ibyubahiro abagore nabo agomba yuko agiseruka umugabo acazungagiza ukuboko hejuru yiwe ngo urahezagiwe mu bandi bagore bose oye ibyo byavuzwe kuri Mariya si ibyo wawe nawe cha bugufi kwishima wenyene ukumva ni wewe ubaho hose si ibyo wari ukwiye kwiyumvamwo ubwiza wibona burutwa nubwo abandi bakubona reka abandi bagusime wenyene mugo wowe ntiwishime wenyene umuntu yikunda haragera naho agomba kurya wenyene ariko muranibaza mbega abantu bikunda bagomba kurya bonyene hamwe byo bakundira ibi bigori mbona byarimwe mu Burundi ukuntu mbona ari byiza bitotahaye aho nubwo wikunda uzobijya wenyene n'amazi umuntu yikunda yemwe amazi nabonye atagira umupaka azunguruka mu gihugu cyose uruzi rukagenda sindabona hari uvuga ati niruzi wanze ndumwe mugere ibe kwanze Tanganyika rubugwe wanze ndumwe wo rukugabira wo rusirahe mugabo kugeza ubwo ugomba kurya wenyene icyo byifuzo byawe yaba ari byiza muri Kongo ntibaba barya Aziya ntibaba barya Amerika ntibaba barya niwe wububijya urumwe ubona byoshoboka nico gituma ico cyifuzo ufise mu rugo yaba ndumwe mbampaze cyonona umubano wame uniganira gusabikanya n'abandi udashaka konona umubano kwikunda wenyene kugomba kurya wenyene abana uvyaye bazoca bakurahura kwiyongeso nyandwi acavuga ngo iyo minana tahaba mbandiye ngahaga bazoca bankana amatongo mu kuyagabura bizoca bibingorane kandi byavuye muri wewe iyo wumvise abantu bakuye ibyo kuguca wirukana ukabisubiza mu gikoni canke mu cyumba none kubihiye biba biboze kwifuza kujya wenyine kubera ukwikunda byonona umubano harabagabo inyama zihiye ibibazo navyo nyene biba bihiye mu rugo n'inkoni zikaba zihiye abakubitwa bagakubitwa kubera akanyama karyoshye uko n'ukwikunda konona umubano sabikanye n'abandi inka ziri ku isi ntiwozimara ngo uzirye wenyine kandi umuntu yikunda usanga yiba akagunga akarya n'ibiturire kuko anezezwa no kurya ibyari bibikiwe umugwi runaka cyangwa umuntu runaka telefone yarakunaniye kugura none rabutunzi iyo wivye wibaza ngo uwo numubano mwiza ubanye n'abagenzawe b'abarundi erego umubano mwiza ntugarukira kuri bajya mu zina nyigusa oya nabajya abantu mubonanye rimwe wategerezwa kwiga kubana neza nabo none wibaza ngo yagiye araguhezagira urya muntu wivye raba utunze ibyibano utunze ibyavuye mu biturire utunze ibyari byagenewe abakene n'aboro ibyo bintu byonona umubano byonona igihugu byononera umugwi runaka urimwo kubera iki wabitwaye kubera ubona ari byawe wewe wenyene kubera kwikunda none ko uyifuza impuzu ubone ziri mu masoko yose wozishirahe iga gusabikanya n'abandi urukundo ruraryoha gusumba urwango kandi kwikunda bijana mu kwankana urikunda cyane bikagushika naho abandi utagisigaranya kanya ko kubakundiramwo ibyumba by'urukundo byose wabihereje kuri we wenye n'ubwawe wifuza kuba mwiza wifuza gutunga wifuza wenyine kuba wakarorero wifuza kuba uvugangwa igihe rero byose ikira abandi ntujyoherwa ariwe wabishaka ucubanka ucuhinduka rero umwanzi ingingo yo kudatanga imbabazi kudatanga ikigongwe kudaharira numutsi w'ibibi byinshi
abantu benshi mbere no mubatwumviriza bari mu mabohero akomeye cyane bonyene biyinjijemwo bonyene bishoyemwo kubera kwanka kurekura kwanka gutanga ikigongwe warubizi yuko inzigo beno kudatanga imbabazi ariko ihano wihaye bitewe n'amakosa yakozwe n'uwundi. Iyo wanse kubabarira umugabo wawe, umugore wawe, umubyeyi wawe, umwana wawe, ukanka kumuhimba bazi. Uwo mwanya nyene uwakuremye yandika ko winjiye mwibohero uzovamwo umunsi uzobishakira. Uriko menote izokuva ko umunsi uzotangira imbabazi. Haboshwe umutima wawe n'amasengesho yawe. Kuzogeza ubohoye uca wumva yuko nimba waranze gutanga imbabazi uri mwibohero ribi gusumba abari mwibohero rikuru rya mpimba canke ry'ingozi canke igitega canke rimwe ry'imurembwe urabarusha ububi kuko bobo haragera igihe umukuru w'igihugu atanye ikigongwe bagatezurirwa mugabo wewe ntatezurirwa rizobaho kiretse wewe nyine utezuye ugatanga imbabazi nico gituma nokoma induru nti Imani kubabari ruhinduke udahindutse naho iri ni tangazo ryo kubika kuri wewe va mwibohero utange ikigongwe mbere abantu batatanga ikigongwe bakongera bakabara abanyamajambo ari nko mu nsengero hagaca haba abo bantu bikunda byose bashaka ko bibi byabo usanga isengero byahindutse imigenzo ubuzima bukagira ayandi merekero ibyubahiro mwarondera by'Imana bikabura hagasigara handikanirwa ibyubahiro by'abantu nico gituma umuntu wese akwiye kumenya ati mbega narababariye abandi ko je ndondera kubabarigwa mbega no banuzu ukwikunda ukwikunda yo kwinjiye mu madini hoho biba birebire umuntu agafata ikintu yatuzukanye yakuye mu mutwe ngo nicewe zenyene mfise ukuri nta wunda gufise bigacha bimutuma atabana neza n'abafisi ibindi byiyumviro ngo harwigaze kumwira ngo je wiyondose ngo biba ari ibyo nyene ati nzozi z'abandi nazo ntashobora kuzihagaciro kubera yuzu yukwikunda umugabo yikunda mu rugo niyo yorira amafaranga kunzira umutima ntusimba umugore yikunda umugabo atebye asanga yariye ngo watebye urihe kubera kuyikunda umwana yikunda ariba kugira ngo ahage wenyene abandi ntibahage ibyo byose byonona umubano mwiza reka dusabe abaririmbyi badushirire ko aka karirimbo

ijambo. Ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene. Umushinga ntahe avuga gishinga ntahe. Umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene. Nta muntu yisoneye avuga amajambo ateye isoni, eka n'umuntu atisonera uzomubwirwa n'amajambo amuva mu kanwa. Amajambo niko kwisigura k'umuntu, kandi ibibogaboga mu mutima n'ivy'akanwa kavuga. Matayo 12 umurongo wa 34. Amajambo kandi ni uburyo bw'itumatumanako butuma umuntu ashikirana n'abandi mu kuyaga. Ntawogira umugenzi batavugana, nta mubano ushoboka hagati y'ababana badashikirana. Ikiyago ni umugozi ukomeye ufatanya bubakanye, eka mbere n'ubutumwa bwiza akenshi tuburonka buciye mu majambo. Nibyo koko, amajambo n'uburyo bumwe bwo gutumatumanako bworoshye kandi bukunze gukoreshwa n'abantu benshi. Amajambo afise uruhara runini mu mubano no mu buzima bwo muri mpemu. Umuntu mwiza kandi umugwaneza akunda kuvuga amajambo meza y'igikundiro kandi aremesha, mu gihe umuntu mubi akunze kuvuga amajambo avuna umutima, gutukana, guhiga no kurahira ibiteye isoni. Amajambo afise ububasha bukomeye ku mutima no ku bwenge, ku buryo ijambo rimwe rishobora gutuma wunga ubugenzi budasanzwe n'umuntu canke rigatuma haba urwanko rukomeye bivanye n'iryo ari ryo hamwe n'igihe rivugiwemwo. Akenshi iyo ijambo rishikirizwe neza mu gihe gikwiye, riremesha umutima, rigahumuriza uwahamutse, rigahuza abatandukanye, eka mbere rikavyura umutima wahenebereje n'icaha. Amajambo arashobora kwica mu gihe akoreshejwe nabi, bikunyugwa nuko yoba ashikirijwe mu gihe kibi, ariko ashobora kandi gukiza no kuba umuti w'ingorane iyo abaye meza kandi agashikirizwa mu mwanya mwiza. Amajambo tuvuga ashobora kuba ay'ukuri mu gihe uwayavuze aba atabeshe, canke akaba ay'ikinyoma mu gihe uwayavuze aba beshe. Data wo mu ijuru yanka ikinyoma urunuka, nk'uko yabigaragaje mu vyagezwe vyiwe mu gitabo co kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 16. Umunyezaburi nawe ati, iminwa y'ibinyoma ni gisesema k'Uhoraho. Ni vyiza kuvuga ukuri kuko ni vyo Imana idusaba, ariko kandi hari igihe biba ngombwa ko twiholera, kuko ijambo ryose naho ryoba ryiza rigira ikimazi iyo rishikirijwe mu gihe gikwiriye. Mukunda ukuri ariko mwihorere nimwabona ko ijambo mushaka kuvuga rihava rivuna umutima w'uwuryumviriza. None amajambo tuvuga aherera he? Kuva umuntu avuka gushika arindapfa aba yavuze vyinshi cyane. Bimwe biribagigwa, ariko hari n'ibindi vyibukwa bivanye n'ivyo ari vyo abo yabibwiye n'igihe yabivugiyemwo.
abantu barashobora kwibagira ijambo ryavuzwe n'umuntu kanaka mu gihe runaka. Ariko hari ibindi biremwa byo mu ijuru bitihenda na gato mu kubika buri jambo ryose tuvuga. Ibitabo byo mu ijuru bibizwemo buri jambo ryose ryasohotse riva mu kanwa k'umuntu. Muri Matayo 12 umurongo wa 35, Yesu atubwira ko ijambo ryose risunitswe n'imhemu abantu bavuga bazoribazwa ku munsi w'amateka. Nshuti yanje mwene data, warukwiye kurinda kanwa no kwitondera buri kintu cyose uvuga, kuko nkuko Yesu yabivuze aho nyene ku murongo wa 37, amajambo yawe niyo azotumutsinda canke amajambo yawe niyo azotumutsindwa. Imana igufashe nshuti yanje.